Apa lalu lo taluhu? Uma lo kalaja helumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to hulondalo. Direktur Leperumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said lo otanggulai, tapa lalu lo taluhe beresibuti, to ilandala lo boliohuto, mo otilango, Pulu Bala, Dungalio, Bongo Meme, Limboto Barat, Wautilango. Ilangilio taluhu perumda Tirta Limutu, malo kalaja helumo, walo perumda Tirta Kota. Alihu mo otu heta taluhu. Sabu, ma ilo duhe ngata palalu lo taluhe beresi. Pohilelio ude bo mohe mati taluhu. Po upo uda ode upo tubu wawilu molo. Pohide lio ode tama susa lo taluhe beresi hua mo pola puru ode pamalenda. Mungulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mangadulaaw mga tato. Ito tato hulon ta lo. Pahilelio isi-isiali wow dila mo palongo to owoluolo liluhu. Sabuli punto botia utang gulalio kawasan tektonik. To umo helungolo lo utang gulalio patahan. Tunggulo bolongo PMO a ami huta lo hulon ta lo buti liluhu liyo. Utang gulalio patahan buti bula-bula de imbih utara wa selatani. Koordinator Forum Komunikasi Tagana Lidewik David Mailite lo otanggulai dudutu huta lo hulonda lo buti musi otawa mola lo laiati alihu ma mopatato uma isi-isia lilo ma mulo-mulo wanu bolo odunggalo liluhu liluhu botia ju dilamuali tantu-tantu omai bolo omolua uheulo lio Maui tolo, pohile lio, dilamo panongo. Musima wohiala pahamu potunu wa potuhata, ode utonu otetea monga mani batanga wanu bolo odunga lo liluhu. Mungulama ngotato, donggo toha bali waliwali to ngodi minggu mola.

mongodula awaw mongotato. Mopo rukunu ASN to kalaja. Mapo upo udaa olo pamalenda to pohuato. To umai, mopo lai akalaja to timi idu OPD. To u, momayala iati. Mopo rukunu to kalaja buti, mai mopo to yunuto to nulola program lo pamalenda. Iti sekda lo pohuato Iskandar Datau lo otanggulai rukunu molato kalajabuti boto ulilo OPD. Wau olo musima popot de lo la woloti la pulo ASN. Ele ponu co upanga udonggo eenggade. Dabo mai ohu ila lo taya duhasili monto perusahaan. Woloto pohuato. Ila tanggula meli sekda Iskandar Datau palalu olobuti kalaja helumo lotamo aami. Wau mopo olinggahe wolo umat tila raketi lo pamalenda. Alihmo aami prohoramu mopatato wau marasa-rasa tohu ngola iati. Mungulama ngotato donggo tohabali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mga tato. Pamalenda kota Lohulondalo, mamay mo palay a UMKM, umamo kalaja helumo walo perbankan. Ipenjabat sekda kota Lohulondalo Nuryanto lo otanggulai, mo kalaja helumo walo bangbeti, hiango ode UMKM to umo palay a usaha. UMKM beti may mo oro dawa ekonomi to hungo na iyanti. Nabo, utie musi ohu ila lota o kalaba. Alihu UMKM beti olay iyo. Wau ma musay niya wolo uwe wolio mao. Kalaja helumo lo pamalenda lo kota wau perbankan may onapa atilio to umo polay a usaha lo UMKM. Pohilelio ode UMKM may mopo opiohe mialo mopo ogagaha sililo UMKM alihumodata tama nga umotali. Mungulama nga utato, donggo to habali uwali-wali to ungo di minggu mola.